That is How Can I Keep From Singing, requested by Grace Abila. Well, how about that preaching last night from Pastor Galian? Amen. Pinag-aralan po natin yung understanding the harvest. Napaka-importante po yan dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo po ay mga farmers, farmers ng mga kaluluwa. And to understand the harvest, we have to go. Ang point number one ni Pastor ay going, and the farmer must go to the field. Amen. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Sabi sa Psalms 126 and verse number 6. At nakita po natin na ang farming ay hindi madali. Mayroon pong weeping dyan. Okay? Farming involves hardship, mayroong tears. Alam niyo po, ang hina-harvest ng isang Kristiyano dapat ay kaluluwa. Habang tayo po ay tumutulong sa mga tao na naligtas, andyan din po yung dapat tayo po ay mayroong pagmamahal sa kanila. At sometimes malalaman nyo po kung ano yung mga pangailangan nila, hindi lang sa financial, may mga problem sila. I experienced that of myself kasi sa area namin dyan sa Kamanang, may marami sa mga sinusundo po namin, marami silang mga problems, and we need to keep on cultivate them, encourage them to go to church, ask God to trust them, rely on God, something like that. And of course, makita natin dito yung sowing, and the farmer must plant the seed. But hindi lang yung basta-basta na seed. Diba? Ang isang good farmer, alam niya kung ano yung magandang buto na ihahagis. Hindi lang hagis ng hagis, pero hindi tumutubo ng maayos dahil din sa quality ng seed. Alam niyo po, napaka-importante na yung tinatanim natin sa mga tao ay ang salita ng Panginoon. Yun po yung number one na napakaganda na buto. Okay? Whatsoever a man sow it, that shall he also reap. Kung ano yung tinanim mo, of course, yun yung aanihin mo. At makita po natin dito yung waiting. Hindi naman pwedeng kapag ikaw ay nagtanim, aani ka na kinabukasan, sabi nga ni Pastor, di ba? Kailangan nating mag-antay. At yun po yung minsan napakahirap para sa atin, yung mag-antay. The farmer must wait for the seed to grow. At sabi din po sa verse, ay sa point number 5 ni Pastor, that the farmer should trust God for what he cannot control. Okay, then po pumapasok yung trusting. The farmer can plant the seed and care for the field, but he cannot control everything. Mayroong rain, mayroong sunshine, and growth of the seed are ultimately beyond him. But we need to trust God for all of that. At kailangan natin gawin kung ano yung best natin. And yung point number 65, sorry, is yung harvesting. The farmer eventually gathers what was produced. Of course, nagtanim ka at someday aani ka in God's time. At huwag tayong mag-doubt sa kung anong kayang gawin ng Panginoon. Just do your responsibility and God will increase that. And of course, kapag ikaw na ay umani, doon na pumapasok yung rejoicing, di ba? The farmer enjoys the fruit of his labor. Kahit na sobrang hirap magtanim, lahat ng pagko-cultivate mo, pag-aabuno, giwan mo ng mga effort, pagtulong mo sa mga tao. But when you see the fruit, na kapag ikaw na iaani, napakasaya na makikita yung mga tao na tinulungan mo para sa Panginoon, na sila na rin ay naglilingkod. At yun yung tinutukoy dito ni Pastor, na dapat we need to keep on going. Amen. Napakagandang mensahe niyan to understand what is harvest. Here is another song for us by John Chua, Mercies Anew, performed by Steve Perrit Evangelistic Team, with a message, magandang umaga po sa lahat ng faithful listeners. And good morning din po sa inyo, Brother John Chua.